0: yenyewe chaga pao chaji mji duchigo mashika mwaje yenya taipona koni lati ya mita elenga yenyeo udutama yenyeo analu loa yenyeo koni ya mtikoloe ye lane wila kini paya tapu tanjula me yenyeo nga nyimdo le taipona pikatu le loa yenyeo maji ya yenyeo le ayam jadu ne le jodama yenyeo nane tana nga mane myo mdu le pal eda ane ma yenyeo nga mane myo mdu na koni satani vita yuka chai siya hen pati thai chawa chiamai samna nga pacha sampan ti sam kum pacha sampan yenyeo na koni so to chiamai la nga yenyeo na yenyeo na nya po na koni buku mako la ko kunga lo yenyeo am ti pa ya si chi ko ki ro he la nga yenyeo na phi bu po na koni so to chiamai am ti pa ya si chi ko ki ro he la nga yenyeo hna koni nga mane jo du ho gpog phone na ha nya la nga ya nya na di ma a khan na koni ina na no kla nga ya nyu si si bala mo ti khu lo ya nyu thai phone na koni wan phu le ana na koni ni chi wi lo ya nyu kala kada khom le ni pha nga ya ku chi wi lo ya nyu khu koni ya di ma a khan mangi ni jo na ya da le me ya nyu anyu so koni le jaga ja chu le lo ya nyu na do e ja chu le bina ma ya nyu a ji mi ne na koni thai pho na koni wan yu la nga ya nya i no na koni wan a sa la ha bu cha le nga ya nya ka pa jaga ji le le mta ga ma kre mi na do cha ti bu le bina ma ya nyu do cha bu na koni le u se le ku ta ne cha tha nga ya nyu thai pho na koni yim le lo ya nyu he ti ko na da ma ya nyu
1: One, two.

Chiove sa chiove ya nan chiolo kan chi che ho nga cha se na nga o to qua yo ve cha nga